0: Allô?
1: Baka.
0: Yes, please. Apoye ba?
1: Apoye ba.
0: Man nga mekwe ne?
1: I don't call one of the Why is there? Where are they sitting now?
0: Mira, where are they on platinum? Ena kumini yo?
1: Neko umwasa.
0: Sorry? Umwasa? Ya okay lai, nule?
2: Ba.
0: Ah.
2: Ana wajin ni ayo
0: ba. Ba.
2: Ula serai ja tinya naga.
0: Ana na.
2: Apoy bila.
0: Ya.
2: Agar ay kuar ko ay pa tinya naga.
0: Mena ni.
2: Aroni sa diya may kaya ko bni yirmar.
0: Yirmar?
2: Eh, so niya na tama ba niya na? Ano niya nuko kasi kaya ni?
0: Ah.
2: I'm going to go to the hospital.
0: Poyo.

Eu yini nuni komi chunga tek ina chale chopi dakika bich dakika bisiel dakika beir morno no pie ni remucha amomole komi me chocha amiri ni obinucha ubedu trap kunu unyongo peo dugo gini chen unyongo peo molo dugo chen so inuni ka omon stike kare nerves unyongo sensors me komi me chote kare remutia mole komi me choa bear twal witi upie inungu ni kuri jemi nidusha bedu jemi mga mami yu kuni ina chale cho abedu kakara tek tuwal so nga rope nyoni dakata ngwa mekelo goro me cho nyo ngwa mekelo erectile dysfunction ngoro me yani cho mwani pibedu kakara metela bear vasikula causes mano bedu pego ame karo kere mero bedu ti ler ka ini bedu cho ame itikiri tuo pressure tuo pressure bedo man tuo chela me pechanga me kai ni tikere tuo pressure me moya rewe koko ino ngoni lera me teru rimi kwe me chocha abedo kere kare man meride so volume rime madonyi kwe me chocha pa abedo kere kare me bide duunga tek me miro ame romi yu kwe me chocha chunga tek ame chobu miradako ani nuni kaini lercha abedo kere kare man meride en abedo kere kare me kelo bal eka kai ni tikere tuo chukari abedo kere kare me kelo bal mani kom ler meteruri miko imanu mecho so ka ini bedo dana medik ritu chukare bedo dana men nyungi bedi cho medik ritu pressure bini modern abol research kini kutik ritu yen me pressure yata me konya tek me yabu wang ler temi wang ler beda minuti ya tuoro ka pero tie ikom nerves ame supplying onyongo tiyu ikom ime chocha yen nang tie ame bedo kerekara me konya tek rejuvenating nerves ame no bedo kerekara me bedo damage ikom imanu mechono jamu kena mera mekelo obedo neurological causes inuoni cha moro yini cho moro no tuo moro binu maki temi yu nyungu te kwe yu kwa muko beda menuti yini beda mo la yero kwa nyungu kumi beda menuti ukwe inuongo ne yini cho moro na pe bedo kere kare me performing a bear kwa kete bini nu accident noro eke reto uro guru nge nyungu peko te beda tiye yu guru nge yina nge bedo kere kare man mekelo goro nyungu kero man metelo ni doko kupinga tek then omono causes man beda menuo omonzi kumi peti balance kira ngo ame yini cho moro ro mnga yukeni omonzi kumi peti balance na machel kayin teki jo chwe dikuni machine na jo ya dano chwe menu nyimbo mere tiyo deng machine nu tiyo tikara nyungu nu eno nino cha machine chwe ko chon chwe du nu machine du chwe ko megini beda pe kai cho beda bagi na megini roken pe yiboni mono beda nyuna machel ni omonzi kumi peti ombedo balance na mario yini nungu ni chadu yini beda menu yola yola kati timu gini nyongo pe timu gini take chwe diku yini beda menu iti yola yola then na mario na madekere yini nungu ni yini beda me mudi gina na nok wangu yi teka gina na miro pe wangu yini nungu ni yi tia wang na mangwenere beda menu icha adu tam me dako kana jwa loko kum dake yini nungu ni tam mi beda pe ya tak tutwal nyongo kati yinen dako adu jwa kubichila bedi ngo jodi jago bi tigir da ko men ti monu ken ti yeme jokobu ni chila me chamu ko no joke nda ko jokobu ni chila da ko ti pare wa kyo bar ti men ko ti yeme no jodi jane nda ko ni chila di nu tammi do bere pe yir twa bandu ju bere nyut ni yino bere ke man ishme omont ginu ken mere amero mo ke lo nyu ro mi yin cho mo ro pe bere ke kar me tera ber bulu psychological causes man bere me cha do stress ti cha wa ni jodi da ko chukul ti no dia wuri chukul no yini cho pe jolo fiz nyonga tiyo tino ba bisier la military gi chukul chala chala chulo laka dek dek military jemi ni kodushu order ipa nga pa karo kena meri gamu loan dako dada yelui inuni kuri jemi ni jubiru jemi mga mekauri beri wii kano eno biru kere karma mpemi yu ini cho biru kere karma mpetela ber ginu kena meri ubiru lifestyle causes kirango ayini kwa okede kumi ina chala chono ubiru gina chela pira tak kati pata dungu kumi kano yini cho medu ubiru tinya lo ubiru kwe me cho inuni kumi no kaya yini biru dano ame maru taba teka taka keruni me yini chomboru ni performing abaya ya tatuwa le kaburu dao ko ping kaya yini biru da kiri tiyu kiri konga teka teka keruni yina jale chomboru da dao ping atek ngwa me meru keruni mala tek man me yin pebedo mbedo kiri karu me tele bae mwaka kata wuti wot inang peka me tele ni ya yili then kaya tikiri tuwa chukari kaya tikiri tuwa pressure tikiri tuwa itaw tikiri man maru konga teka teka pay controlling. And by the way, kai biru dano, unyo kati kiri ngata menu ni kon, tia yila tak tutual. Ame miru wek kon, eto peye wako kon. Bini modern abol recycling. Yat kon, ti wul mitu tumia piruwa beach, kiri mepi deka beach. Piruwa beach biru mea ngata mo ye wako kon. Monu kai kiri kon, loko kala kon.
me pide la bicha mono pela ko kala ko me kay yin bin daga tal jo pori kirango ame yin iwo me yuke yati bodana me yin mi ne wek mato kono anyurengo ame yin nen no yin cho morno ka gor me cho nyung erectile dysfunction ti komi na machel yin no go gora tek nyo yin no go pego ko bi kom telo chado yin mi riwot kiri tugo yin no ni tieni pechunga bera me romgo yudilo yin no ni gor bede tie mano bere nyuna machela nyuna mario ino ngoni kare nyungi tinyu tine megwe yodilo tine ni itiyeno nok no tino reto ko itiyeno nok no tino reto tini peri bere bat ina menu tia po nyuot chung petunu da kika chela rio bolo ka tina chela rio te po rungo reto ko ka ine beri kwa di chone bini da kata lweko bedi kare mame kunye then ino ni miri ni meru wat tekri dako dako ko pinga tek tiri nangkari miri ni beda tie ye yin pe bedo kere kare mame chupo mira dako morno so gina pita tek ino miri ni beda pe ye ginuke ne mere yini nungu ni ichawa duch tek do yini wore kobi kumka buru ino ni yunge miri ni binu cha ibeda menu ti frustrated da tek amia jo yomo yig wegi ya yomani yin megi ni dok beda me cha duch beri kele lani kuoni kele lani kuoni ino ni tik ginoro amenu ya kubeni ukelo gina ino mire tema bera tupe iti tema bera upiyo gina ino mire tema kita tupe iti tema bera nyoy tero bera raj kaya karame unu puri tiri wate unar waracha onyonga nu peri wate unu biru loko ni chim nu yinu kwe la dogiti ya tek onyo yini won kumla nu dogiti ya tek nu yiko mene ya amandu wan wate che ambisye chawa do wate nyongu teke do wate abeda manna manna manna man nyongu lunga beda liet tetu ni chawa do miru beda liet yin pera uti ku dake ka chel ena do dake ka chel utumi pera na ubedu kere kala me dok na mario eke yunga ichien nu miru yer mo yungo excuses ah kwantie mira chul ah otie na mira gi inuni kuri jamini uberi jamu ga me kelo glewich kere gora tek tuali kai inuni kuri jamini atimene kume kwenna me yinao bini ye uberi modern abol ame nuere ibi achara street upi mire kidesendari bank pe yina me na me ito morno peri ramo ti kita mire yini tiki kere anyutu kene mena me yini neno yini chadu yinu nguni dago teko binu bori dako peri dako ya woroko kajwa nenigiri ti wori yo nu iti pongi ngeta ber amedad mondu gomi edo ka dako bindu payo gina menu dako ti atamani karo ken yino beru kiri chedo yina ki pekere dakika chela ryo nu migini utumo ko dakika chela ryo nu migini utumo ko so ka yini beru kiri choni amenu dako beru ya ya ti monu ken tiyeda kubuko kubuko ni yinba peri chupu mirna monu no menna mari pati meno ngene diame kum yale ngale kadi de bolle ngo kadi ko bidu pedwo go do ko bidu ite ko ni ya la mir pe chobu mir na ale gore kabur so ni ko di jame ni gayi ni beri cho amedo ko die ko ba ko bani da hono ko bu kitu bu jame ga me kwanyu gu bu ni atak to twal ikin yo ra jere wo kadi no yini te gallo won e do ko te ko bitu kana mi yini te gallo won yo bu jame ga me kwanyu wori ko mi so ko di jame ni jubere nyut ni yin irambe do kire pe ko ni so ka pe ko ni do tie bini da hata alwe kebede kare wanme kweko konyi ti joke ni kubu ni kudi jami ni kana ati imeni kuma ini dako miro kanya kanya dako pia kanyo ina chale choy na yinu ngura chale because kada ko ya uroko yinu edo pasho eka ini dako da ti jamu keni tiye ame romo tika ame peru ini ya ti u loj tiye me yemi ni bed kiri kare eni chweri no na machelo bila loj ame loo yi so gina peru dako beru mugu ni beru no ping teli juna agreement kubi ba giwani ara neno nija beru kiti kiti kiti yino peko bigi mera yine luoni megi wo me wega nen feeling yo peko ni kara lai petia yelan ke peko ni dia yelo wandu yine gombe ni giwani loke tia kwalo yama no nok ina pere ta ko wor wor nen ka nu ni jegle mer bor yino mo kele modern na bolu sege me ko be de kara me ko nyi manno beru kita mo tiro ken lok ya wot po beru gina chel ameti ro lok ka yine ya wor o tina no yine wega no beru kere kara ne beri peka ta tuwal so yin bet kano imo yore mora ber me tie ku pega me no ti yor kano no complications ngo ama bedo kere kala no bedo tie bedi chwa me goro ni tie ne ni ko me to yin pede bini da katal inu ngo ni mon na bedi me bini chi ya woro bini chi ya woro bini chi ya woro me gini ko jo bino yote bedo onyo ngo tunga jo mogo ni me gini cha do yinu ni lako mon ti lako mon ti lako mon manu bedo complication na machel complication na mario stress abedo tie ani cha do yinde nungu ni
in tigino ramenwa biru kubi.

0: Oh, ada timbul SIM. Hello? Hello? Hello? Hello?
1: Hello?
0: Hmm.
1: Eh, Pak, kami sini kok.
0: Siapa?
1: Oh, mana sih lo ke Ronald within town?
0: Who's Ronald?
1: Eh, abis itu dokter kong dia kong ngawe kira tu UTI armak mana ya tu
0: UTI.
2: UTI. Ano ati ya kitu penyo doctor kiti? Kwa ya chapi niya tu abona ati ya dari. Kitu penyo doctor ni amaru winyo choko ni lori penyo al lori peru.
0: Mi choberu kri yibe?
2: Ni ka ni choni penyo ni yibe pe ka ni ngope ha ni ankori kakadu.
0: Ok.
2: Nariyo. Banko ni mona penyo ali mono dan winyere
0: Ona ya
2: dia
0: bitte doktor ni aye. Oi ba? Ya. Oi.
3: Yes.
0: Ke ba?
3: Quite yes.
0: Oi ba?
3: Pata.
0: Eno
3: ana pena recher.
0: No.
3: Eh.
0: Bini do ni family planning.
3: Eh.
0: Picar romena.